0: congratulation kabisa. Pass pukusuna ngangu tuwego number 1 number 4 5 and 6 lakini mwache ikaege number 1 number 1 na 6 number 1 na 6 ikaege number 1 na 6 magi chokino number 1 ang number 6 number 1 na 6 so daddy number 1 ang number 6 number 1 ang number 6 number 1 ang 6 number 1 ang number 6 number 1 ang 6 gorong ada di number 1 ang number 6 number 1 ang number 6 number 1 ang 6 number 1 ang number 6 ngurungo kwale igaege number 1 ang 6 eh number 1 ang number 6 igaege number 1 ang 6 number 1 ang number 6 gagasin na gila Karen Karen Karen Karen Karen Karen
1: Hello
0: Yamune
1: Amen
0: Imnyano Karen
1: Amulo
0: Mulo Nabata
1: Number 6

ye korom notok kabisa kale kiyogo ngoki kiyogo mobage notok cheno notok nakaran kut misin nga koite je dege shakarta maga inga ko patang saita mana genge notan ba asbuy na ba vet tabrani tena notan ba bishop joyce langat agile joyce langat he ko malo ko tindo agine gure na anniversary celebration notan ba anniversary en targi tamnang mun notan ba arawa ni tagi mhm agi juta yulinda tugul kabisa aso bis ke celebrate pe tu no bishop joyce langat ka gutin gi nyise ke chatok jiga go bata ne gi tamnang mun ago nga go na gut miseng en kemith ko mugul ka go na gut miseng en gi gon go mugul ka go na gut miseng pergi tap kalenjin ke maji ma kigi ta ka tugul notan gararan ago tenga sarta na otan windi ago celebrate ni good morning kita pergi tap kalenjin asbu na tan garan gut miseng na ga ta jing gut miseng ke notan ba touch from so bit ka start ko leng bagenge asbu na tan ba petu tabrani na tan ba tar gita manak so magara ta ba ta ara ba tap sisit ki ni tabu bu sheke tiptame age tiptame glo ale jin kad busana aso ko bit ka start ko leng bagenge en garo net na tan ba petu tabrani karibu sana aso ko bit ka start ko leng bagenge ki gure na tum naram litinga tap so bagat kan badam nak sit na tan garang gut miseng en ka serta ga tugul karibu sana kamo li ko jini ngongugi mhm asugo gone jilago kti butetna tan gorom kabisa enge kasarta age tugul hamja wegna matia akte dutena tan basu tu kamala.

Alright, kasi na niyong wicho kulo lemi itebe tutabra ni noton ne ba Thursday ya ne kongwan gase tibiti Thursday kono tono kasi na niyong wicho kulo lemi ame chay parawin ni hesobi ta tajin enge te tuti noton ne ba katorore ta kala sunet kong ete gen guni site lo kago bata dege sheng mutu ago ego teje sai si zi noton ne ba betin betu tabra ni ke nyuru barawin da ne ba gila suwa gitorori chiko ba nenyo en betu tabra ni gila suwa gitorori ne leta muga ago ne cham jine ne ba giro betu tabra ni kaine niyuko Ezekiel Serema kasa amin suga biti tebe tabanda predio nge te gen guni ago ega ge sunet ne ba te tuti ani suga biti ki berura genge ba genge kotoma kebe ole o misin kasi ni nyuru chamu age sa ate gen nyuru ngalio ane ba chirset ne kone je chirset in betu tabra ni unge sa kamutene jehova ibata ngong betu tabrani kiweje kongo ya gilasu na mu baranda nene ke na ginyor ko rambe tu tabrani kongo mu ripset ne ribe betu shagutu ko lagin do wenye kamutande la tore ande no agi buti ke legu ke ngen ke lenye ne ki ma ko nyere ne mukta we ge ke tugul ara ge sa ge legina mi te tuti ne ko ga ge sam so biti tabi ko bate ji berure ji kanapte ko ngete torona te taga go ya ke i berur ko sane ni ngwe tugul le mi izul raji samut ga mugul le ranye ji ki taga tugul ne mie ma me gine te menen la tore ande no agi urin na so biti tapi ko bate je amugi sa jo tongeringen kai nen bache so kristo ne tin den yo amen kasere ni ngwe tugul le mi ame je ke nyo ru parainda nei ne ke no tane ba ke nyo ru ngalia ta be tu tabrani ne ke nyo chin kitabu ta ba sakaria sakaria no to go angwan ka te no tane ba ta mani ame je ke gas ngalio ngi hun be tu tabrani ne ba che se tin ki nya ga ne so ka bit ko je re sakaria angwan kaite no tag ne ba taman kama siruti ke tililen ko ni kala mu ngo ne ki ko sa sabe tu ta tu ku ke menge jen ke ga se kala mu ngo ne ki ko sa sabe tu ta tu ku ke menge jen amu tun bai bai tu je ago ger gi te ne gi li ti ti she enge u te ba seru babel tu ku ju te sabe che go nya gap che ho ba penda ti jo tok enge ngon ko mu gol hira ga se ne nyu ngaliat ne o nyu ko engwagin da namu jamwa un kitongani ko kamwa gole magiso se ga namet ne ba kya getugul engbai se ta getugul ne ga ga sene nyu ko mesas yes yani bai ba jin jehova ka namet ne gi na me ngon ne tinda ga mingi ne tap ke bai se ta getugul mesas pai shono amu in ko ko bai se ne nyaro na tinda tap jehova i ai go sulda amu in di go beruri jehova asuga be tin ni i ku jimbe tu se kemi de tai labda ye ba isho ni cheme ga nya go timu aji bi ki le janan da tamu ti sha tin gori ga bi sa nyor che gya me ira iberu ri jo ba ba isho na ago ya in go tamu ta ye gu ji eng sabet labda ya ti ki baru an gori ga bi na ga bang go ke cho tin ke mu ta nen je a jen lagin ni mesas ke mesas ba isho na ngung ye wendi go beru ri jo ba ana ni beru ri jo ba go bun ba isho na tong mingi na ke nam iya ya mungaret ko mesas mungara na to ngung mesas si mwai le ni ana me gitio arage ne ko mami gege me mwai le ana me paishet na to naga ko bit engin guni bai baji mati sas paisho na to ge as ko bit ko gana ten jo ba nge te tur na te ta ge ago ya ge tinda ya mune ka mukta inde tinne ba sabe tap ji yani panganutik ko mi te e un gap cho ba ago ye ga ka sarta ne ne ke ko nap te ning nyoi mi ko ta tu ni ji ne ba ga manut mesas ka na met ne mingini amu en di jehova ko beruri ba ishengu en goret ne inege ne mutai kwange ila kwane man yani ne me ani le nyendet ngeses ko le ko ya ma inye lakini no to ko nyendet ki ko jehova jamnya je ne bike jang che ki to en ka na met ne mie ala ko gel do tin ko e kin ko ri ko sungu ka na ti ga le ra ni ma ga le ra mutai ke le je ni no ke ke ya ni ke chombilin lakini betu tabra ni ko magare ketin do ga ri shege ki ko te ko ri che ko ro ni i je ke ti ke mandai ngo kwe ti ko ga ni ai ni si renge a ge ma jesus po isho no cham po isho no to ka mu ga ko et ne siru tu ko le magisa se tugu ke mengejen

kikura ane ami jaluak anginye kikuri ni miaine kule cita tom kikura lagi ni ami oret kutkutum kikikuri lagi ni tom iten gitu amu agile kale coba ateleli ngur kita kawa gonggonyi age tukul ne atua ngun aku kita ne mita gitu ngan kiko gonggon coba cacangna lagi ni tom gitu ya ni hati betu ne ke hati ibai-bai tu ne mami kenau sekumahun pasta ne bakan isengu anan ko ne bakan ise tap chor wengu nagi le jekila anyo ne kan ise next week koi next week le in ko namba ko mon kitoko ko ajile lagi ni this week na kucha mega ga so mise hey ye we we ko ne bakan le jin give me so ko ni star 274 ash do get number 7 star 448 ash do get number 7 agere jita negigure chero no nyu kago jor chigeselin konam chero no ira chero no wega ragaraga inyor wala ko inyor waraga aragaraga oroni sindia agene sindia gilen sindia na gilen sindia sindia kanya maguno 42 shillings kagile jinta wega soko nya ragaraga haya oroni jita raga ko jor chige in tajita agenge is na ko jor chige in 25000 oroni peresi peresi agene ga ha jor chige in 25000 hey ladies Oye, wewe Ara de kipto age nengyo ko ne baso mogi ne bangwane ko cho sefe A kita ne bamut ko jita ne gigure in Gigure gibleting Ako ji bimut nguna jaga ko nyo chike in 25000 to ma bimut ko tyo tu ma bing mutu ame jabi jato mutu api tu nguna kut kutu mirogin kepesa nungunga ko itindai mulika nyongkuni maraindo ko nungunguni yes ananao kaito ale in chitu ko ngumi nyonga kaito ala jita me kaito arab serem ame yu kapesa ne kya boishe simet ne kya in na ginda in ginda gatit Kena si mana kita in, kena mama muda tua sana ni mana, kena mama jangan lo, kita in si meten katet kapasa, agi ke al juga beti nanyi nagi tiki, ni ame kaksi mana tu, si aga wajeng ku nagi ya tu si bit kelajin, aga giling ke agar si bit nata matua, mama ku sauti tu si mana, kya investigation. Analu ya sirin ata ira ko ya sibe tungu na ilen me jogonin ke gai na musime ni gogo aya jogoni si meta ke gogo staff of 48 ash number 7 aragaraga ame ne bicha jutung dege sekso moge ame je bicha jutung dege se jotok somoga senenyo

haya, ya tuguli tasata anyo kastare nyu ke majni gele magar ke trenik man sinyen, magar ke trenik, trenik alla ko gi ko ngomor, trenik alla ko tindo ko nenden, haya. Ogrip ke ji kicho paise jo kwa ko. Ko ini nge peso ko ne nebo staff of 48 ash. Ke gerate so ko ni staff of 48 ash. Pas sogon ne basta 448 tash ko sonenu ameje agonin number 1 70000 ko jibing mut

0: atakuwa machina kifyake. Yes, ngojita. Gongbe mi singo ba Maria ngurkuto nang jicha gonga.
1: Sebunyang na nenga noi bare ye jottu bisumeu.
0: Gongbe mi singo nang jicha gonga.
2: Godito gobiere, gotore gobere, enne gange bit ko amin dan.
0: Nang jicha gonga sibit sibit.
3: Weri weri man ta kiburon jos pateno liban pan ko ko amin dan.
0: Gongbe mi singo nang jicha gonga.
2: Koko si Junior irapo la sangrogo mabe.
0: Kongo mi sino kapisa ang gicho konga.
4: Zanga zanga zanga ara langa tenye mikilo zanga nyu na kiwoyi.
0: Kongo mi sino ang gicho konga.
4: E gori nga simiri chosi chosi mi konta mi kapisa.
0: Ang gicho konga.
4: Ako mati zino ingana mo chosi chosi amitana.
0: Ang gicho konga.
5: Ya muna chosi chosi. Puro langa tenye langa tenye mga ita.
0: Ang gicho konga.
4: Lele
0: Gongwe mi singo lele atang gicho konga.
5: Where is it? No ta me le rote a tutara ba mi dan.
0: Gongwe mi singo gicho konga.
4: Where mame mame le le rasoro ba tu ta tieri a so mi dan.
0: Ang gicho konga.
4: To me ne ve mo de yet ra ma la la ten kilia.
0: Ang gicho konga.
4: De sto me so anda ma ba ta mi dan o mi in.
0: Ang gicho konga.
6: Mami nanga ba sono ba yo kap ti wa mi da nani go go
0: Ang gicho konga.
7: Ja sta ta lisi ya ra ba mi da nani mami.
0: Gongwe mi singa gicho konga. Gongwe mi singa gicho konga. Aiya sabe sana mami chonjo gicho konga.
4: Abija bija bija bija bija bija bija josi a tutti.
0: Ang gicho konga sibiti bite.
4: Maname maname maname.
8: Josi roba usa sa te komi ine.
0: Ang gicho konga. Aiya sabe sana go loyi gicho ne enyo. Yes ang gicho sibiti bite.
4: Manda manda manda manda manda manda teroro. Minda niyo manda.
0: Konga mi singo kapisa ang gicho konga.
9: Kaya ni mo grupo ang kamurita.
0: Konga mi singo ang gicho konga.
4: Rona kitanda nami dani o mambe.
0: Konga mi singo ang gicho konga. Aiyah sabi sana mami chonjo gicho ang gicho konga.
4: Josi josi josi josi cherry or masaga cherry rami ido josi josi.
0: Konga mi singo ang gicho konga. Konga mi singo sa jamo ko ang gicho konga.
4: Nota nota nila langatin ng water asma ro nol masaga nami dani o mambe.
0: Konga mi singo ang gicho konga. Kongo mi singo kapisa ang gicho konga. Aiyah sabi sana mami chonjo jitengyo. Yes ang ochi toka inet kityo. Kongo mi singo ang gicho konga. Aiyah sabi sana ngulu iti tau indi jita gen biyong biyong ochi chon. Kongo mi singo amatita ibet ang gicho konga.
4: Lelal dozo, iku dang protein dan apa jadi apa sami dan.
0: Kongo mi singo ang gicho konga.
4: Oi di gigi nato ini sela sini nara sami dan ni mana.
0: Kongo mi singo ang gicho konga.
4: Ah, nelayan tu aja sini nara apa jadi orang ini dan ni kadung.
0: Kongo mi singo ang gicho konga. Aiyah sabi sana si cuita ko namna kani ya singo cito. Aya, una ko loyi chita eni angora. Yes, chita na otake nele tune mbiyo mbiyo nga chita. Aya, sabi sana. Aya, sabi sana. Jot na otake chungor. Go sound chake. Enore ti na otake ni chonjo sana. Dage shiki chota ke sogol ki chungor. Go chiche saite na otake sogol. Na otake ni babi tutab. Ryan. Ike te shiit ko taje. Fema ko nita ko tuge top. Kolin chine. Ago labo tika sarta kabile take. Aga mnye iti.

kupitia radio safi sana kwa yote. Je, Taj Express bidu tabrai na tele jiko cha karibu sana. Ene Taj Express tribute edition. Magna legeti na nini mite nga berta ainon alejiki te karibu sana bana chutunga berta na dabasi mete bisaga sana legeti te nga berta braini kaine

0: Jam gay len.
1: Eh.
0: Mnye no mame.
1: Ami uswe.
0: Uswe te?
1: Eh.
0: Amune o namba uswe?
1: Amege.
0: Une uswe, une banga ngeno loko sakse?
1: Eh.
0: Tore te?
1: Eh.
0: Ege ana bata wa len.
1: Number one.
0: Number one. Nam gitu ko. Yo gara vini ku Ellen. Oi oi oi oi oi oi. Ai. Ani kana mke tirterai. Ani ke tini onto. Ai. Ai ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye. Kurechitage *441# Unge chokino daddy. Unge melmel ge chokino. Unge chokino. Yagas nigile Victor. Victor? Victor? Victor? Victor? Kita, ya mune. Imnyano baba.
2: Ni mera.
0: Uneo naro, uneo pita ene namba naro. Tuariti?
2: Tuariti.
0: Saruo. Namba atau dadi?
2: Namba
0: ye? Ye.
2: Namba wan.
0: Namba wan. Aisha we daddy. Aisha number one. Ye, ejoko soko ngu kame. Ngo ne o tuwe cho. Nunge choki ngale cho. Nunge choki no matongo isa soko al daddy. Matongo isa soko al kutenge tinye pesa cho. *441# Ngurochi, ngurochi, ngurochi. *441#. Agar elicha gonyo 200 embusi na bata we elicha na gaya agere ko kuni 200 wala ngamutinye kora pesa na bainiton elicha ngile elicha no 72 mwisho elicha ya mune amune le mi Ano uliyo elicha?
3: Kaptumo.
0: Kaptumo? Une, kosokse banga nga inu lo?
3: Kosokse kapusa.
0: Tore tiyo baba?
3: Tore tiyo.
0: Angire kwa guni 200, pukuse neke ya, namba ata?
3: Namba 6.
0: Namba 6. Kaisho we elicha. Tere tiyo mo. Ngo ni o tuwecha. Ngo ni o tuwecha. *441# *441# *441#. *441#. Gurongo daddy. Gurongo enyo. Gurongo. Gegas negile Paulo. Paulo. Paulo. Paulo, neba tuela mwisho. Tuela mwisho. Paulo. Enyewe Paulo. Paul. Wana Paul. Jamge bauno. Ye amuno bauno. Amune ule mi.
4: Jamge kapisa.
0: Ano ulita no bauno.
4: Kamara.
0: Kamara? Une banga ngayang kamara u bauno. Tare tiyo. Poisyo. So, kasar buwa poisyo. Kaya na ba ta bauno? Nambaing. Yes, sir, nambaing. Hey! Paul! Pugusin nambaing kung awunin 100,000 Kenya shillings. Congratulations! 100,000! Oh, matitil eh? Matitil kabisa.